Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti pitamini si King Sili ang ayaye. Radio Shalom, degiten siya po 25 FM. A true inspiration.